you honor.

Glory. Glory.

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vitamin.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga

0: Exciting! 95.9
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Senton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha kaadlaw, tulukadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sauna?
7: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
4: XFM.

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: XFM.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sundown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sundown Plus Coffee Mix kamo.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kumusta yung klase nyo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masigitan na yung panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: It's a ting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: It's a ting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Alit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kugusa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang kaminuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang good ma. Ay nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede dong.
8: Mama good, ay nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh para magdungan mo magpatuli.
8: Bisot pa si papa.
9: Bisot pag yun rin taon.
8: Daw gawa papa eh.
9: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: 101.7
1: XFM.
2: It's 80.

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana at Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold. Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may pigtipo. Exciting! Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe kapigtipo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super Indian ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na ha?
11: Ha? Gano man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
11: Mauba ka!
12: It's exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
12: Exciting!

0: Galit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nin giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Dayton sa kalihan.
7: Kalahian?
6: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
7: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Oo.
7: Pero kanang supper,
6: sige, yung sa mga.
7: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
6: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
6: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kaayo.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
1: Ay,

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: X FM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud nako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Tilapia! Tilapia mo diha!
8: Uy, miss!
7: Kuya, tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Kuya, daddy!
7: Halika, tilapan mo ko ni mo ya!
8: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
7: Bastos juga!

0: FM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin.

0: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
1: Tama,
2: dahil
1: Doc.
2: Hindi nila nabigyang pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
1: Tsaka nagkukumahog na magpagamot. Problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam ng panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano. O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, magandang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboanggen yun na kababayan po natin dyan, ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalaki na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, marami din sa mga kabayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayo mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. So mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. So atin po i-consulta kay Doc Algy, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan, ha? Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw, yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilinis umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
2: O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. Yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na merong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng So, para kang naglagay ng sili sa
1: balat mo. Na may sugat. So,
2: talagang magre-react yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Nakaka-irritate talaga. O kasi maraming yan, pag lumalala yan, daming complication. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi maraming namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
2: Saka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi
2: tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
2: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
2: So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan, lalong ano
1: in the long run pala.
2: Papatindi eh.
1: Nako.
2: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
2: Yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mo nga sinasabi,
1: yes,
2: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer.
2: Aha.
1: Because number one yan na nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun, ng protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok ano dun sa mga ano mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. O, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
5: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino, Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
5: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh. Nakakatakot si dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos hindi na tanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala naman, wala na, wala sa sign, walang sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So kaya hindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
5: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yun, nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
4: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom na mga produkto natin?
5: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
4: Apo.
5: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung, pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-mm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na dudo ko. Di ba bagma ano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano? Lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siya ba sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
4: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
5: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
4: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
5: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala naman bukol yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mga 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
4: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatira?
5: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos ano, 60 years old na ako ngayon.
0: Couple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy. The Secret of Health.
4: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ay, ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
2: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, ay pinaltan.
4: Ayun.
2: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop

0: pagkakapinang ating napaka-sustansyang coffee.
1: Mm-hmm. And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po no marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algy Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: X FM. Zambon Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: XFM.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
12: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Galumbang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Bye. Inom na tayo. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
4: X.

og chicken namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon din ko mi-order kog mami, dunay

0: kagiron pa nga Bisaya ra bagyog naw. Sus, gipamaat na ng iro nila pre. Nanagan na ng iro nila sa mga tao, pamaat sa pulis. Ha, gi-interview sila pre. Ha, unsa may kaliwat sa imong iro do nga isog man? Ha, irumbo ang nanoy.
1: XFM.
2: Exciting!

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Edition X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero taga sityo pagakpak barangay Bungabong antukan Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon aron na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na so dili na ko diabetic dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: X FM.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: pamilya sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: mag-Santon Plus
4: Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Adlaw, adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Excited.

0: Mix FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Gina-sure gyud nako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
9: Exciting!
10: Santo Plus Gold. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santo Plus Gold. Linaw ko nini. Ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
9: Santo Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Bye. Inom na bay. Wala tay kutay. Bangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: Express Rewind.

0: Rewind. Express. Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: This is Ice Binoto sa Kalabay. Sala Ice, mga katropa. Uy, kumusta mo niya? May buntag. Sa ito ang Express Rewind. Karong buntag ah. Naghinaot nga naas may kahimtang ang matag sa samtang nagprepara sa ilahang nga pamahaw. Uy, sa'yo pagbata diha. Kaya bisag Domingo ron, musimba ra maka. Ay kalimot ang pagsimba sa matag adlong Domingo. Ihatag ang para sa Ginoo kay para maka makasugakon kas tubok semana kay ingon pang Matthew 6:33 but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all of these things shall be added unto you.
3: Hay.
2: Hay kay nakatrupa. Labi na kung ang kalipay nagikan sa kanabang sulod sa atong kinabuhi, pinagi sa atong mga espiritual nga pagtuman sa atong buluhaton mga katropa. Oy, ako na imong napiton ha. Wanton alas 9 kita, alas 8 na eh. Alas 8 naman, dili alas 9, alas 8 sa buntag lang ta mga katropa. Kaya tagaan na to og higayon ang ato ang mga kaugalingon nga mag-relax sa ginagmay gud. Grabe ang pressure, lain-lain mga balita. Basta Domingo, panahon ni para sa kalingawan, panahon ni para malipay ang matag-usa. Lingaw-lingaw lang ang tamang midi.
4: Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. Maglunop, handa na ako.
2: Diba?
1: Kaloka!
2: Umanta mga katropa sa itong programa. Hanto na lang sa 8 buntag. Pwede mo text sa tuang text line 09624791855. Usbo na ako. 09624791855. Agig pagpanayon sa itong lingaw. Karumbuntaga. Para kaninyong tanan, si Dietri, yes, good, katunang kalimot na buwan eh. Sikat ni sa unang panahon mo nang ibalik na ito iyang mga sikat nga kanta. Katong ganahan mo itong, bakit ako mahiya kung ang congressman ko'y walang hiya? Oh, di ba? Oh, sorry lang, good.
3: Oh, hi.
2: Ari na, si Dietri, yes, mga katropa.

0: Oh, bakit labis ni mo siyang mahal? Ah, di ba yung kakasulti, oy? Dugay na ni mo siyang gihigugma niya na tudkaron. Ibong edad, 60 anyos na, wapag yung kakasulti.
1: Ay!
0: Mo na yung mga kanta sa mga DKI. Mga miyembro sa di kaingon, mga katropa. Manang akong auhag sa inyo diha, kung di mo mo kasulti, iagil na nagkanta. Dari sa itong Express Rewind, mga katropa, pwede ka na ninyong buhaton. Pero pinagis pag-text 09624-791855. Dabi na gyan sa mga kanabang di kasulti ko diha. O pwede mo mag-request niya, ipahinungod niyo sa iyahang kanta. Isulti lang nga, katropang Chris, para sa iyahan ni. O katos mga Bisaya diha, para sa inyo aning sunod. Lagkaw from Bernie Gonzalez, mga katropa.

0: Santhol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santhol Plus Gold Herbal Capsule og Santhol Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhol Plus Coffee Mix. Ang Santhol Gold Herbal Capsule, Santhol Vitamin C og Santhol Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, may pemuligen.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Isay teng.
4: XFM
5: 95.9 XFM.
6: Oras mga katropa, alas 6 33 para sa mga nangandoy diyang Willigarty Ario. Ang buntag ni Nanay Lorena para sa imo ni Nay. Ninaot ko nga okay na gihapon ang paglungag diha. Ayog pagura na kay lami ra bay pamahaw nga adili bahong nga nangantod ang atong pamahaw.

pagpaminaw di Asmisinga family nga nagpaminaw karon sa Barangay Tambler. Labi na gyud sa Ligan family ni Mami Gina Ligan. Good morning! Salamat sa pagpaminaw.

Grabe yun na eh. Bisag 60 years old yung taon siya. Bago siya kalimot ni mo na ni Lorena. Naot nga, balikan gyapon ni mo siya. Grabe nga gugma na. Atong isundan o a song from Del Ores mga katropa. Katong paborito gyapon ninyong Mibalik Ako. Kariyong? Para sa tanan, Happy Sunday! Maing pagpapinaw, labi na sa mga padulog simbahan niya. Maing buntag ka rin yung tanan.

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: I love you too. Kaya na, balik niya po mga katropa at itong programa ng Express Rewind, ang time capsule sa radio. Nga diin, makahinomdom dyan kas mga utang ba? Makahinomdom dyan kas mga kanang nakalabay ng kaghapon.
3: Why?
2: Katong silingan ni mga di kakasulte, unya katong silingan ni mga naminyo na ikaw raman ito gipaabot niya sa umang kay di mga kasulte.
1: Kaloka!
2: Ah, diba? Niya, maingon po ka nga. Day, kanang ha... Hapit na mga kaingon sa iyo. Ayun, sa may ingon ni mo, day. Ha, happy birthday.
4: Happy birthday!
3: Why?
2: Wala'y sakit mo sa... Di ka di kakaingon. Agiyon lang mong kanta. Yan, ganaan niya. Hanto na lang kas pagandura nga unta. Kung nakasulti lang ko, nag-iisog lang yung ko. Ay, kami ginunta ba? Saan man kay... Di man ko kaingon, ay.
1: Kaloka!
3: Why?
2: Sa mga nag-text, sa mga nag-katropa na ito nag-greet niya. Good morning ka niyo, Tran. 09624791855. Salamat sa iyong pag-text. Grabe kayo karong Domingo. Bisag busy kayo mo niya. Nag-hatag yung panahon. Nga inyohang i-text ang inyohang katropa. Si Kuya Chris, mga katropa, karing adlong Domingo. Inyong operator sa Time Capsule sa radio. Ang programang Express Rewind.
3: Why?
2: basahon na to. Kini mga mensahin ninyo maing adlaw. Oh, katropang Chris. Tibok Banay nga nagtigom, nagpabinaw karong adlaw special nga pagpatimbaya diha sa Bisinga Pamilya. Kuning nag-greet kaniya. Nga nagsubaybay sa atong programa para kaninyo kini ang gipangayo ninyong awit gikan sa atong Time Capsule sa radio. Wow, salamat kayo. Ang request ko og kantang from Pilita Corrales. O sa mga kanta, kaning matod nila, walay problema, basta ikaw. Diyan mga katropa, agig paghatag usab og lingaw kanyo karong buntaga atong tagaagpagtagad. Kining iyahang request song from Pilita Corrales, mayroong bagong kanta ba?
3: Why?
2: Time capsule gani, dili gani mabalik nga mga kanta kay nilabay na. So, tagaan na itong panahon. Labi na sa nanay diha nga makaremember sa iyang kagahapon. Ani ako from Pilita Corrales. Sa mga gibati diha gugma sa unang panahon, apan gusto nilang ibalik karon. Ani para kaninyo tran.

0: Buratan man, oi.
1: Oh, hi.
0: Duha magud ka, oats day. Abi man akong sumpay, di day mauha. Oi, naginaot ko, nalingaw mo ha sa Manila nga atong gipatukar baguhay lamang nga. Muna mga karaang kanta nga ginasayaw-sayawan yun sa una. Pero karon hantod na lang yun sila murag mubalik ang kanang experience sa gahapon. Say, makatawa ka, usahay, maguulpog ka, kaya makahinumdumang ka nga. Matay, ng kantahan mo man itong nga nagpaulaw-ulaw ko, kaya nakasayaw kung di mao.
1: Oh, hi.
0: Katropahan to nalasunso kita managubahan mo ng text o send lang sa inyong mga mensahe karong kabuntag ha. Kapag din mga text diri o. Maing adlaw katropang Chris o si Kuya Chris niya. Ang tibuok banay na minaw karon sa inyong nagatigaw nagpaminaw karong adlaw ha. Salamat kayo. Gikan sa Acharon family. Uy, mga sikat na nga pamilya ha. Dali kong pamilya diri sa itong syudad.
1: Oh, hi.
0: Og siyempre, ato sa nga itimbaya ang kining Salazar family. Nagpaminaw karong orasa, nagtigom daw sa may Duplin sa Baybay. Uy, kumusta mong danan diya? Labi na diya sa may Quinto na Park. Naginaot ko nga, naglingaw-lingaw samtang nagpaminaw sa tumag kanta.
1: Oh, hi.
0: Sa atong baol nga mga handumanan mo na akong ganahan usa ka mainitong pagtimbaya alang sa pamilyang Bulaog ug pamilyang Katoliko nga kanunay naka nagpaminaw sa Express Rewind ganahan mi kat Kuya Chris aron mas mapanool ang kasing-kasing sa matag usa ug mabuhi ang mga nindot nga kagahapon. Salamat kayo palihog kog play sa kantang Careless Whisper. Yawa good. Dili na ko na ma-play. Ora man nga pang bedtime stories nga mga kanta.
1: Oh, hi.
0: Bitaw ang ipagdugang lingaw. Ariya pa mga kanta mga katrupa. Sa sayos na ron kay basig mo ingon mo nga puro lang muna mga kagulanan ang ginapa-play ninyo di ari. Oh, kanta para sa sayo-sayo. Pero binisaya niya katrupa from Dulce and Imel Lucinada. Niyaw.

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Bitaw, katong kantaha Express kaning Constant Change ni Jose Marichan. Murabag mabalik naman sa akong salabutan nga September naman dahil sunod bulan, no? Happy naman dahil ang 13 month.
3: Oh, hi.
2: Kana lang gud ang motivation bisag naglisod karon, nagpait karon. Ang importante nga naay 13 month padulong.
3: Oh, hi.
2: Ay, motivation dia bisag unsa pa ka pressure sa trabaho dia. Basta nang kamot ka, bugha ng 13 month karon nga pila ka bulan na pod.
3: Oh, hi.
2: Ito mga katropa, ayaw kayo saguli na og kanang pagbati nga bugat. Ikalipay, ikatawa, o niya, tagaay po ka, kanang gamay nga pahulay imong kaugalingon, Domingo biyaron. Wala kinahang lang maglingaw-lingaw ta ha, balik ta sa mga panahon sa kagahapon. Ayaw lang ito, balik ito mga nindot, maot nga, kanang imuhang panumduman.
3: Oh, hi.
2: Ay, maing adlaw sa pamilyang Pakres, Barangay Kalumpang. Request me og Never Say Goodbye ni Nunoy Suniga. Ala sige, ato ng pangitaon ko na, brother, sa ko ang playlist. Siyempre, good morning, usab ni sa pamilyang Humilya sa Barangay Lagao. Paborito na mong kanta, Bing Rodrigo. Gintong araw. Sige, sige, ato ng pangikamutan, pangitaon ito na. Siyempre, ato ning try ning pangita ning kanta ha. Patimbaya ko palihog diha sa pamilya Casabuenas, Barangay Dajangas West. Una di mga Casabuenas, Dajangas West. Abi ko mag Dajangas High sa sila. Ipangayo ang nangayo mi og kantang Doon Lang ni Nunoy Suniga. Mga Nunoy Suniga og Bing Rodrigo Entrada. Salamat kayo. Tamtang na padre. Hello pamilyang Gamod, sa Barangay San Isidro, palihog ko greet. Nagkatigom, nagatang sa programang Express Rewind. Ganahan mi kay murag mubalik ang among kagahapon.
3: Oh, hi.
2: Sige, sige, sige, sige. Pati ni magdugay, di maglangan. Ato nang diritsuan ang nindot nga kanta. Kay unya pa daw mo break. Para pagkahuman na ni, break na tama katropa para sa itong mga komersyal. Para sa itong katropa niya, nga nagpaabot, nariya kang Willie Gartisa ni, hain ang utlanan. Pabilawa!

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C.
2: XFM. Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
2: XFM.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Kuya Adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melani DI taga Panam.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Exciting!
12: Vision Next! Daghan na ang natabangan!
13: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Vision X! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble ang kalipay.
16: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
19: Ibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan o buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
20: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: 24 minutos, kalabay, sa alas 7. Naot mga legs niya, wala nang nakapasilaw sa mata sa mga drivers na to riyan.
3: Bahay.
2: Ang mata dito sa dalan, dili sa legs niya, ako lang. Itawa, katropa, katubang kantaha. Murabag kasagsagan sa kato mga babae. First time pa nakita nila nga makita ang legs sa mga babae sa unang panahon.
3: Oh, hi.
2: Unang panahon na, di na legs sa makita noy. Apil naman gani ng mga topless na diha.
3: Oh, hi.
2: basta kwan lang, ayaw kalimot. Ibalik lang gihapon nato ang panahon nga kanang di gud makita ang tanan, di ba? Kay mas nindot man ang suspense mga katropa.
3: Oh, hi.
2: Kay lisod man nga imo lang nga ipakita ng daan nga wa pa gani maplastar. Oh, wow, di ba? Premarital sex ug daghan pang ubang issue riha.
3: Oh, hi.
2: Bagay mo na di ba ko ha? Pero ana lang kang ato abang nga syempre next generation unsa pa ipakita nila ko na pakita lang yung tanan.
3: Oh, hi.
2: Siyempre. Oy, good morning, good morning, good morning sa mga nag-text, sa mga nag-chat. Daghan, ubay-ubay man eh. 09624-791855 atong text line. 09624-791855. Good morning diha sa Balahadya family. Taga Barangay City Heights. O, mga silingan na muna din sa itong Barangay, Barangay City Heights. Request siya o kanta nga init sa gugma ni Victor Wood. Atong itry ha, pan-count, pan-kamuta itong pagkitaon na siya. Salamat kayo sa imuha. Dapat niya si listening from Pamilya Cagas o Barangay Fatima. O greet ko sa among Kapitan Ray Corret.
3: Oh, hi.
2: Kapitan, puna ko na. Pariha matag barangay. O salamat kayo. Ang yung request, kumusta daw ni kumusta ka ni Nunoy Suniga. Ito na parikamutan nga ma-play na tunong tanan. Samtang, napay na greet rin from Barangay Tumblr. Sumagay sa family, nagpaminaw karong adlaw samtang nagsugba-sugba mi diri call. Salamat kayo, Kuya Chris.
3: Oh, hi.
2: Dapat ta para dili mabiti na inyong mga request ania atong kanta para sa inyong tanan. Atong tagaan na dayon og ratsadahon o kabilugan ng buwan by Apo Hiking Society.
0: Express Rewind.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero taga sityo pagakpag barangay Bungabong Antukan Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaoron na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na so dili na ko diabetic dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.

0: pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa ato ang barangay.
1: Sige pre.

0: doon nga tapalit ning Turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Vision X, dagana ang natumangan.
4: Kwan sir, ning kalit regyudog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kong mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sa tinuod gyudi ay ipiktibo kaayo ang Vision X Plus.
3: Vision X, slay ang kaipiktibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Diba Lugarong? Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karun di pa?
6: Karun, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Rewind.
1: Express. Rewind.
2: Kuya Chris, I love you.
3: Oh, nadungog ninyo mga katropa ha. Sinayang mo ang pag-ibig ko ni Bing Rodrigo. Kato sa mga nagsayang-sayang diha. Nagmahay na mo. Naka-relate naman eh.
4: Mahay.
3: Pa na to nga mo pa pagbata niya bangon na kay Domingo na maging taon o niya sa maning orasa alas 7:45 na niya napakasay mong daanan ay pagsalik og Domingo ron kay panahon sig Simba ron Simba good ba para pampaswerte niya si Imuha diba
4: okay.
3: Sa mga nag request yung kanta from Apo Hiking Society para ni sinyong taran katong ganiha nga nag ganiha kita pagbigyan ng tamuha katong kay Nunoy Suniga. Siyempre, ato sa i-greet ni kanang Tabanao family from Barangay Apupong. Ipalihog ko patugtog ang gugma ni Dulce. Ato na palikamutan samtang Yabis family sa barangay. Mabuhay, mabutag, nalingaw ming pagpaminaw sa Express Rewind. Muraming nibalik siya gahapon.
4: Oh, hi.
3: Lingaw-lingaw lang kunta niya sabay po na to ang kagool kung naman inumdum sa utang.
4: Oh, hi.
3: Dugang nga tukar karong muntaga para sulit gining atong programang Express Rewind para sa inyong tanan diha from Apo Hiking Society gitawag ning pag-ibig mga katrupa ni ang mga kanta nga idalit nato sa inyo ha para kumpleto inyong lingaw karong Domingo.

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Kunsaon na lang kung maligaya kasayahan nga feeling mga katropa. Kunsaon na lang kung ang imong ang bukton, ang imong gipangita, samtang na kasabukton, di asa imong pikas kinabuhi. Ha? Murag dili gyud na mao, murag dili gyud ta magka-timing diha katropa.
3: Hay.
2: Para usbang i-rewind na siya. Express rewind ka ng maong naandan nga buluhaton kay di ginamayo. Maguba gina inyo ha nga pagpuyo. Mati kanta ni Imelda Papin kung liligaya daw ka sa pilin ng iba. Hindi ka malipay uban din ako.
3: Oh, hi.
2: Hi, good morning. May muntag. Labi na sa mga maupay pag hikay niya kay Domingo. Nagsalig lagi. Gusto nila nga kanang makarelax kay isa kasimana po nga sa iyong buntag mata. Karoon, maragbawi sa sila gamay. Good morning, good morning. Salamat sa iyong pagpaminaw. Happy Sunday sa pamilyang Solis. Uy, kaila ko niya.
3: Oh, hi.
2: Yes, Barangay Buayan. Nag-request mig gadamgo ni Pilita Corrales. I-try na ito nag-play na inyong kanta. Samtang, pamilyang Dignadise, das Barangay Tiragakan, mayong pagpaminaw, I'll never say goodbye ni Nunoy Suniga. Murag na-play na ako na ganiya. Sige lang, murag bubuo na itong oras mga katropa. Pero sige lang, marikamuta na ito nga mahakop na ito basta adlang Domingo. Muna itong kanabang time travel sa radyo mga katropa. Katong nga panahon nga madunggan ninyo mga kanta nga di na nyo madunggan karong panahon na atong balikan. Marikamuta na siyang tanan nga inyong mga request. Samtang, may nga buntag dias pamilyang Pimentel, pamilyang Paeldonia sa Barangay Baluan o pamilyang Aradanas. At itong ginigitilok kay para dili masayang inyong mga text. 0962479-1855 para sa inyong mga gusto nga mga request mga katropa. Gawin nga lang ko basta Domingo. Pero mga katropa, salamat kayo sa inyong mainitong pag-uban kanunay sa atong programa. Salamat yung kayo nga naamod niya kanunay, nakig-uban o samtang nag-prepara. Ang uban mo simba, ang uban mag-lulinghayaw, padulong niya sa Daplins Baybay. Mo ginay panahon para mo relax, para mo rinyo sa inyong kusog, para na po sa simana, uban sa pag-ampo mga katropa. Pa'y laing kanta mga katropa. Murag laing kuha na po ni Sonata from Cinderella o TL Ako Sayo. Panikamutan na ito nga ma-play yung mga request ha. Pero for the meantime, aniya sa ang laing pangkanta from Cinderella.

0: Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Maragabot na kita sa tumoy sa itong programa, mga katropa. Salamat sa inyong pag-uban sa programang Express Rewind. Hanto na po sunod niwing ha. Managuban kita sa mga gusto mga kantang ipatukar. Balihog kong text 0962479-1855. Maragay ko muna, salamat sa inyong pag-uban. Sa ngalan ng pwersa sa XFM Network Philippines, alang sila kay usang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Kuya Chris. Nagkang salamat. God bless, takbayan. Mabuhay ka. Happy Sunday!
0: Express Rewind.